0: ukilinganishwa na wewe kiganjani umenichora
1: kila siku mimi ni baki na wewe
0: sikumbuki ya zamani

ngai na lina ki dayo na funda yo mamu inutile na funda yo na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka.